0: Ongbadu adaba.
1: Lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
2: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pabi pabi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pabi to bi won diju eh ko lokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sa imo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kon ma so pe eyin e lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran lu re jojo o wa wo pe e je nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole re gobo e n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi n wi ngba tori pabi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pabi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si n fun won leto won e je ka pawopo ka pamopo ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won n bo wa yewe tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa yewe tan yen

0: Benny, ijawa ijawsi, always guide no ni. Se wari bo gwe yiti eba fe di alagbata. Fule sheton shebogi 24/7 abamik choyi. Namba yi, o nani ke mwapi. 091-60-62-62-53. Eje mpele kasi. 091-60-62-62-53. Tu, oturi gba mina, ta tumwa padi. Ire o
1: Mo tun bere won le salai ma panile rin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Sade kusi oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti mo de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro efoju ri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
5: ma gba fa awon kokoro efoju ri da bobo ile re pelu hypo

0: o.
1: Pada ma lo sibe yen o. Marketing office at Abe FM ni won wa. Number 1 lawa, ile gogoro to wa legbe A Division Police Station, Oba Adesida Road ni lu Akure. O de tun le pe marketing manager sori 0803 041 4344. Ronke sori 0703 529 5755. Tabi Grace sori 0803 247 4686. Ibe gangan lo wa yen.
2: Sebe ma Oxford Great College Group of School to wa ni Epemi Road Igbe Akoko tawon ojogbon paru e lowolowo nibi ti ogbon tin pogbon je imo nba won rin ori re wole de Oxford Great College o daraba ninu eko ariwo gba gogo igboro kan imo ijinle ta dasile lodun to ti pe o nfo lojojumo pelu esi danwo to yanranti ilewe fenfe o kanka awon oluko yanranti Mr. Bolaji Adeniyi AKA Master multiple award winning proprietor ilewe egbe ori ofe ato te ijoba ekuse opolo ilewe to ti bere lati crest titi de primary school secondary school wo be lati GSS 1 ati to SS 3 ilewe ti wa koja ka komo ka register omo fun wa eka ti neko ile egypt ka wa komo nlo sidan wo nile kenani register wa eka ti neko omo e lodo wa ko si mule kan soso omo kan computer kan abe ti ibo ni pe popolo omo ba ku parapata ti omo we ka ko ti de ilewe Oxford Great College ni awon asoku dala yo popolo oluko to mo se ni se uba oka isimerin e pe mi akoko ogbe akoko ikare arigidi akungba iboropa mo le jade si dada se de le nfe ni happy body awon moto to ba ko mo yin wa nle se pe igbanu wole ti nlo lowo e na ni registration neko ati wa eki gbeyin te ba fe pe wa 0816 439 8283 Oxford Great College Ogbonbe.

0: Ogbemosun Annual Ifa Festival 2026 ti wole de were Openi Folodumare eyi ni Chief Doctor Arole Adesanya Ogidan fi nfi tife tife pe gbogbo eniyan ni pataki julo gbogbo olufe isese sibi ayeye odun ifa won ti odun yi ti yo waye ni ile won ni adjacent SGS Gar Akunme Quarters Akungba Akoko bi alakala eto na yo se lo re on the 28th of July ni eto na yo gbera so ni ile won pelu bibo ogun lakaye esu odara aje olokun ati gbogbo awon erumole to ku ti o ba di on the 29th of July ni a o ma kunle boyfa ti egun yo si gbode lati wure pero si gbogbo ilu leyin eyi ni gbigba alejo ati wejewe mu yo si tele Dr. Arole Adesanya Ogidan won ti sodo eyi wa sere murin si taya tomo
1: na mo oloyi fefe gore na mo wale kanga oberuko odo oberuko ba odo nibe aye si kanga na mo election mo jijo omo olosu ewe oju omi omo oloke o ka se oya omo ogun yen bo meyin ta koko je o baba wo mo kodun o
2: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se kan sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koranjo gogun bile tawon okunrin bere fun gba gogo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, a fo gede gede do ti ara danu, logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fonte dugba o da lagwara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 091

0: bá wa pa e bẹ lalade sulu ojo tawo eyan pe ni baba eju o ma ti lo simi o nigba to pe 101 years o daro our loving and caring daddy
1: Ah,
0: yo, Friday, 31st of July, 2026. Ilau she tu isi ayeye ikenye fun baba. Ni St. Peter's Anglican Church ubi afu ni akoko. Bele lati tenye ye. Tenye yi isi wani ayeye bigba leju. Ni St. Peter's Primary School ubi afu. Awoma atatakpelu grand and great grandchildren. Pelu ebire rin lun shele di le yire u baba. Omo wele wele igina bera we. Inike emu she gyo asha gala motata. Omo loke yu mo ke gigu omo asho gire ipo puni ujijire. Uye yine eba midasi.
2: Omo lugu mwale yu mana so. Omo lugu mwale yu mana jiku. Omo afira we sa jaji ni. Omo aja aja aja kofun le loro ji. Omo lugu mwale ya joji mawo. Omo agbose kan lobo nge. Ogiri fi. Imole ji mwale.
0: Ye no ti to.
2: Sunre o.
0: Baba wapa ebe la la desu lo jo. Baba iju. Ni lugu afu akoko. Oma ti lo o. Odaro.
3: Daddy Junior Joe Jensen. Ma jimi kale. Bogwe na uju she jumeji lo.
4: Ah, mommy Junior. Ma ye ye mi. Mo ti yato si ti tele.
3: Fimi le jare.
5: Digo tap apaka su lo tu shikoro.
3: Ye, ma pa mi jare jen shi ya won mo mi.
4: Mbo lo nsa lo.
3: Buru no, Daddy Junior, ogbon wo lo da.
4: Emi na ko. Isho wo, vigo ka babaka su ni. Ogun. Ta fi ma ijile kwa ewe ati ewe le wakwa ko lona igba lo de. Fun an wakun ni. Ajabi idani.
3: Eh.
4: Eh ni, oremi alo wole lo fumi. O wulo fa wakun ni ton repete do wole bi ewe okede. Ta fi na pa. Lo ju ishe. Ewe ni konjo wan le. La ti je koko ni oma woke. Finu ka, bi o shebo. Kele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo kuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803860658 le kan si 0803860658
6: Frank Communications tun bo na arayo odun ni won ki sai mo loko ta ba nsoro nipa computer laptop nile yi ma laagun jina odon won ni ko ma bo ma fowo to laagun ko to ri tun ran ti o da o gbogbo eyin obi ati alagbato ati iwo to nilo computer laptop ma bo ni Frank Communications ko wa roju lowo laptop to fi ni lokan bale to tun lalope tun gbo o gbogbo computer laptop to bara lodo won bayi edinwo lo bade pelu ebun computer laptop bag digital mouse computer laptop stand ati charger Frank Communications ti ko computer laptop wole biba iru eyi to

0: ni alẹ ọjọ abameta o ton si se akolu si abule elulu ni kutu ayo ọjọ eti amele to ba ro yin forojo lana ọjọ iku lori ero ibara eni soro ni bi foro wiro nlo ni awon fulani agbebon na se akolu si ilu won o to je agadagba ni alẹ ọjọ abameta na oni won gbinjo ati ku awon malu ki won ji ku sa lo oni sugbon awon odo to wa ni lu ohun na ba yari o le ti won si pagidina ati ko malu ohun oni bi awon opo lara won to se akolu yi bi ti won ko ti won di hamara ogun ina bere si ni yinbo si awon odo ohun oni kia na ti mu meji bale lara awon odo na ti won si ran won lorun osan gangan o oni ni gbengbe na se wa ri wi pe awon fulani daran daran le ti won ti wa se akolu saaju si ilu elulu ti won gbemi enikan be ina to won sodo won na won tan tun gbemi eyan meji nigba ti won kan si lori ero ibarenso lana ojo aiku en to je alaga ijoba ibile ohimini eni Gabriel Adole en lo fidi isele ohun le lona mejeji fun oniroyin gege bi alaga ohun se so oni awon to se akolu na ni won wonu abule elulu ati agadagba ohun eleyi to si wa laarin ninu ijoba ibile kan na laarin ojo eti si ale ojo abameta adule wa salaye oni ki se agadagba nikan ni awon daran daran agbebon ohun ti won ti gbemi eyan oni won ti oko se akolu si elulu leyi ti o si je ni ojo eti ni won se ibe na ti ran nikan lorun osan gangan ko to di pe won to wa pada se akolu o leni ti won gbemi re ni ilu elulu eni won gbe alupuku bajaji re eni won gbe lo be ni won to lo si agadagba o ni lati lo ji malu won ko ko to di pe awon odo yari pe ko si to njo o ti won si be ti won yinbon mo enikan lese won ni igba ti won si ri ona ati ko malu ohun lo eni won tun se be ti won tun bere si ni yinbon mo awon odo na tan fi gbemi eyan meji e wo te ba fe ka yuko e mo sakiri e lo sinu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post ati iwe iroyin kan to jade loni
1: Gadun enikan to ti fi gba kan ri je akowe ijo ba apapo orile ede yi yen baba se lawa lo mo ti soro oni se ri oni di ti are ana yen Muhammadu Buhari to ti dologbe ti o fi se atilerin fun are Bola Ahmed Tinubu lati pe ko le de are yen ninu eto idibo gbogbogbo yi to waye lodun 2023 oni Buhari mama ma se atilerin fun ni gbangba ni nitori pe nibi eto idibo abele won yi ti won se are ohun iyen Muhammadu Buhari ko ti e fe lati pe ki are Bola Ahmed Tinubu yi ko di are rarara datare igbagbo ati aro to ni se pelu eleyameya re gege bo se wi onise re oni gbogbo igba ti oro na sele oni Buhari o ti so pe ohun o ni fe ki Tinubu ko se oni sugbon sa o lohun wa lo ba to n si so fun pe ah se ri omokunrin te ri o mo gbon daada o mo mo nipa oselu gan daada ati pe o ti nawo nara si egbe oselu APC lati pe ki egbe oselu APC ko le dige aloye ni orilede yi o oni nse lo wa tun so fun pe o kan so be ni omokunrin yi o mo le gan gidi o lohun so pe ki won fi le fun pe ohun yo se gbogbo eto re oni sugbon ohun wa so fun pe nkan te se baye eyin are ni pe e ma ti e so ni gbangba wipe e n se atilerin fun are Bola Ahmed Tinubu tabi enikeni ninu egbe oselu APC wipe nkan to ye ka e se ko ju pe ka e duro gedegbe ka e wa file fun awon ikan ti yo dibo lati pe ki won se bo ba se to o lo n so fun are Muhammadu Buhari ngba na pe ko jo jade ko fohun laye lati pe ko won o da si oro na oni Buhari wa so fun pe ti n ba fun o laye Tinubu mo ma wole ninu eto idibo abele yi olohun so pe ko fi yen le fọlọrun ipe to ba si ya to ba si je pe o ni olohun ko oro na mo a je pe won o gba be ni olohun wa so fun Buhari ngba na pe ele to se pataki julo ni pe se to ba ti e wole ninu eto idibo abele se won ti se eto idibo gbogbogbo na ese ni Tinubu ko wole na oni sugbon bọlọrun oba bi o se fe oni Tinubu o jawe olubori ninu eto idibo abele egbe oselu APC be gege losun ti wa pada jawe olubori ninu eto idibo gbogbogbo ni oni se ri are ana yen Muhammadu Buhari oni looto okunrin jeje abiga koko ni oni sugbon ko ma ba di pe enikeni yan loju so idi niyan to fi je pe ko fi bo si gbangba lati pe ko ma so pe lagbaja bayi ni mo se atilerin fun oni sugbon sa gbogbo eto ipolongo ebo eyi ti egbe oselu APC se ni asiko na ni are Muhammadu Buhari n lo duro gbagbagba leyin gbogbo won oro po pelu gbogbo alaye

0: CDK. Iwa na ma gore loni o le baden choni dukia.
1: Ah, ore wa, kino de to roju kuko bae?
2: Wo, ore, o sumi oje, iya ije se petan lori phone ni, unu gugwa bo da na wa ni njo. Gas cylinder wa na di fe e jetan, gugwa electronics wa lo ti denu kole. Uwo ni o si shara jo yi?
1: Aranta wunu, shop o bo ni pa CDK ani.
2: CDK, kini ngebe?
1: CDK, CDCARE, application ashiri olani. Ni bito utile ra gugun to fe, to si masan o die die. Bi ori shiri shi gadget, electronics, to fi dori ka o kwa yekele, o si lele lori o, iyo jato obara loma da we pada. O li san wo unu elu to obara, fodi do shu meji la, kabi o goji o se.
2: Ironi o.
1: O to to her ni, gugwa wan kre lo nu le mi. Ori CDK ani mo tira wan, koda iPhone to wo lo wan mi, ni san wo retan.
2: Ah, o si riru e yo si fi pa wan fu mi lati jo yi.
1: Iwa lo bere, shuban ni bayi, tete download u CDK, lori Google Play Store ati iOS App Store. Ki wana oma jaye CDK ani wele mu. Ranto nilo, kuma san wo were were, lai mi e le kaka lori, e kosi website iwa cdk.app.
3: CDK, making life easier.
4: Aye yin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka awon to ngbo wa nle
5: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
4: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
5: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
4: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
5: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to baun lorilede wa nigeria ni bi
4: bo ni ti oro wo san ati legbe ni bo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won mo ba yin soro
5: gege bi a se mo ilewe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san ni pele ni pele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
4: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
5: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntesiwaju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itesiwaju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tun gbianju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
4: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
5: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission ese o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni Europe tabi ni UK yi
4: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kata bi keji
5: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
4: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
5: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta nse si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
4: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amoflush capsule, Amorex ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia to n ba isan eje eran ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni Olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo bacterial infection or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amoflush capsule etete koju won pelu Amoflush capsule bakan na awa ti a ba ti ri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amoflush capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amoflush capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike ilo ekan ni tori ko loti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona taisan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: ari anfani re je ninu akura ati agbegbe re ngba te yan ba ti gbianju so toto gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan agbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olorun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logun olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olorun wa ni o dupe fa olorun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o se mu o 64 60 64 19 o se mu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fu agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi koli o bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode laari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ọdẹ ni bàbá mi àwọn ọdẹ sì ni a lè rinrin ogójì ìṣẹjú a lè rin ọgọta ìṣẹjú a lè rin látàárọ títí dalẹ tá a sì ní ìṣòro kankan nínú iṣẹ ara wa bẹẹ láàánú ní ìṣòro kankan nínú egungun ara wa ṣé bí àǹfààní ewé àtẹgbò yìí náà làwa náà jẹ nítorí àmọfin kẹyìn ní ọwọ àjẹ àǹfààní ewé àtẹgbò mo ti kó egbòogi tó wúlò fún wa láti ìlú ìṣẹyìn oro pàápàá egbòogi mo wá kúrò mo ti kó wa. wọn tọ́ náà bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbàrá tó ti rò bí báyá o lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọn náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe.

0: Ou arabe mi veti, tonti lò, tonti ti chè yon konfoun, a ou eni tou den yon chè ni mini sa fò, yon ti yon. A di kou yon men, den a ou mi nan, tokou nan, yon mini sa fò yon, a mou yon konti mini sa fò yon, yon ti chè nan, elo wò, e yu ge seta, Nigeria Union of Journalists, elo wò, bon jè tou bè chè, mini sa lò chè yon, a di kou yon men, ebe abuja lo wa o de ran ti pe bye bye o ye ko n se iwon awon kan bayi won awon journalist lo ndo se then amoye agbegbe amoye communities na to ti se se si ina ni o street light ni o orisiri se ben to ti se fun then awon senators wa na awon na se ti won na awon rep members wa awon na won se ben even house of assembly members awon na se abi ko ye nbe o ko ye pe oro Nigeria o mi Nigeria o poju oka lo ni but aban se die ben o mo pe opolopo na ma je afani gbogbo ona na gbinyanju lati ri pe awon eyan wa na pe won benefit
1: feedbacks wo ni e wa nli
0: lati ni odo baba ni feedback bi mo mi le so nipa ti GMT feedback tan ri ni pe inu won dun opolopo lo te ni pe won te ra won ton ni pe won dibo ri pe lele pe won ma dibo fun president Tinubu ati omo egbe APC elomi toju dun abi ko yin be to pe glasses lo need tan fun gbogbo lo soro tinu won te dun pe elomi ani pe tori minister Bumi Tinubu won fe fi dibo pe kini ta ma sadura pe gbogbo bi ta nlo atawon iya loja gbogbo won yen won lo sadura so a de ri pe feedback to da niyan abi ko yin me a de so fun pe gbogbo le ta nse fun yin ati le te so yi e je ko je nkan ti e so di ibo abi ko yin me ni ojo ibo te bi fun president wa ati awon omo egbe wa
1: oda eje ka wo laarin isin si odun 2027 abi laarin isin titi digba ti sa ti ijejoba Bola Tinubu to wa ti o ma tenu bepo na kini awon kan ti eru pe ta ijoba isejoba ti o gudo abi ti e fe ki o gbaju to ko tubo gbajumo lenu isin ati odun 2027 lati le strengthen public confidence ninu ise ijoba Bola Tinubu
0: yo mo pe oro epo ni awon eyan wa nso pe epo to won ni ohun lo fa ti owo ko fi won owo ko won lo fa to won je fi won abi ko yin re pe elomi ibi to ti ye ko owo ako lo won yo je ko o lo be abi ko yin be iru oro epo yi oba oju to abi ko yin be o ma ti ba oju to ogbokogbon ton le da won ba ta ba foju to nkan ti mo ri ni o si
1: oda
0: nkan ta won yan so ni e
1: awon igbimo amuseye egbe oselu APC NWC APC iru awon eko wo ni ero pe atomo egbe o atawon agba egbe o atawon adari egbe ni o ye ki won ti ko abi kan ko ni papa julo pelu bi eto idibo abenu egbe oselu APC bi o se lo ni nigbati won se eto idibo abenu e bi pelu bo se lo yan ati awon abajade e bi o se lo e ko wo le ro pe egbe oselu APC atadari ati gbogbo onukaluku won ti o ye ki won ko latara ile
0: mo ti ka ko je mi ti pe mo pe ni egbe APC awon olori no man decide nkan to ma jele abi ko yin me ba je nse nbi iwo ibomi ni abi ko yin me gbogbo omo egbe lo de ye ko mo yen pe go te be te joko ti nkan ti e ba se ta awon lori ton ma ti wo pe ni se bon se nfe ke se le se abi ko yin me won le yin nkan ti te se

0: Mungbadu adaba.
1: Bubuana mungbadu adaba.
2: Eku dede wo yo, eyi temi ni ilu Akure. Emi Femi Alagbolonki yo. Ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo anla tori gbagba e ri bi ton ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lojo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu e se lo nle tabi se lo ndi a iru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa to de se ojuse won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo owo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni oru lo to bi e meta e merin e marun e mefa urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo owo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwo okunrin to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu e lo jesu o rara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon omiran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi kini yan tun jade kinu jade kilo n ba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de si se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pe kini yo sese kilo de kilo sese lodo olorun ba iwo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to so lagbara re to fun oni foya to fun oni fokan bale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ara ro mi awo eyin mi kilo se leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 0706532683 office wa gba ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque
3: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
4: eku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta ba ri iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti pe to reyan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gba bo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help me help oko mi ni ile ise a nreti yin
2: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awa okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sambodo wa to ko Femi Alagbo o ke be ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si je meta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu state ni le Ibo ah ah asukore te eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te wa loko te ni pe ah Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu Olorun lo se o Femi Alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se Olagbo ara re ni pase lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi Femi Alagbo alafia yin ko ma ni di fi afia o ami o
0: live live ma foko
5: ADABA
6: Christy Messi land to wa ni oke Abuja wena Ijesha nipinle osun pe gbogbo eyan mo Olorun ninu pade adura isoji nla lojo meta ti Olorun ti pase idasile re fododun awa fe ri Jesu la pe takori odun to koja bibi ti opolopo awon eri ti fara o ti ya ninu todun yi ti ape akori re ni Olorun yo sinu gbogbo mi jenu igbala iwosan itusile aluya gbogbo mi je gbogbo adi ninu kuro o ya wa pade Jesu alase pe ninu aye awon ranse re prophet ba mi sayi olayinka oni omo boruko Jesu gba wa lalejo pase itusile sinu aye orupojipo niyan to ba nigbagbo to si wa pelu opo awon ranse Olorun bi prophet Adeyemi Areola lati si Olorun ere Ibadan Prophet Samuel Adegbemi Dide latori oke Idole nigbati Lady Evangelist Folashade Taiwo yo je olori emi ti o ma fawo Olorun sokale ojo Monday ojo 27 si Thursday ogbonjo ninu osu ta wa yi ni nigbangan le ijo sin wa CSC Messiland to wa ni owo na Ijesha ipinle osun ago meji la osan si marun daji ladura laye o ma waye lojojumo ma je kan to fi todun ipa tan fun iwo na ma bo aba Jesu alase pe pade gbogbo gan ojo pipe atipe tin baye re won ya ajakade o ku danu ti won na tun le darapo ma won ti o gbe gba ope ladun tin bo Jesu reti re o loluwa.
7: Please listen to this announcement. Vacancy, vacancy, vacancy. A reputable nursery and primary school in Owode, Owena, in Igbaraoke, requests the employment of the following professional teachers: English language, mathematics, computer science, and others. Salary very attractive. Interesting applicants should call the following numbers for inquiry. 0805-873-7143 0805-873-7143 or 0703-330-3518 0703-330-3518
8: Ojo 27 osu kejo odun 2024
9: labi amokayepo digbo se
8: ipade tun doju ala.

0: live it, my father.
1: N-D-A-B-A.
2: Babakere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomokunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le do be lo simi jakuje debi pe o ti wa so idakure te lodo lolufe re ah babakere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti nlu pipi pipi ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
3: bazo olorun ma jarogun aiso
4: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula
4: baba kere
5: wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
6: ibenu wa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi re ni gbogbo igba ori keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe bi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori keri ke ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni penija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni penija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: babangana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomokunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomokunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo se o ka to mo oogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
4: babangana baba kerewa phone number mi 08164
0: 0800-222-77-081-64-12-27-77.
1: Sade ku si oko mi mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
7: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
7: hypo ke
1: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
8: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
9: Ije won ona lati daabobo amulo data re. Idaabobo amulo data re wa lori app re. Yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safe mode. Mu atose igbalode ba won. O tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope. Awon igbese won yi le se oni anfani. Fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro ncc
10: My brother, are you say Lafarge don't change name?
11: Yes, now. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now still the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We help build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge, them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of HTRM construction for this week

0: neither shall be that the flame kindle upon thee. O inu aye ojo eberu meta inu aye oni jo wa inu ni bi ni ton da lori wa ko ni jo wa o awon ari kisege ton segi lori wa ton se nu mi so tori pe agba Christ gege lu atuola tori pa do gege fun ododo loruko Christ oluwa o je ki inu wa ko jo wa o yo si dara fun wa ojo la wa yo si dara eyan ra ninu oluwa akoko ta wa yi akoko inu bi ni ni o ara ihun ti a o ma doju ko gege bi onu gbagbo ni o ara ohun ti a ma doju ko gege bi onu gbagbo sugbe je ka di Jesu mu ka gbekele ka si di mu di opin ka ma se bohun ka ma se boju weyin ka ma se tori e ka ma baye lo. Some people say, oh, if you cannot beat them, you must join them. I want to encourage you, don't join them. If you cannot beat them, shun them. Je ka ko won sile, je ka jina si won, ka ta kan ti onko to le di igbagbo wa mu, to le ba ijoba orun lowo wa, to le dena ijoba orun ninu irin ajo igbagbo wa. Adugbadura pe loko Christ Oluwa to ti Shedraki, Mishaki ati Abegnugo leyin yo ti wa leyin o, ojo la wa yo si dara ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Amen. Baba wa ti Olorun wa, adupe fun oro yin ti e ti ran jade o, si gbogbo okan to n gbo oro yin loni. Adegbadura baba ta ba de nkan to nla inu nbi ni koja loni ni dile baba ni dile iya lenu ise ni ni oja ni ni ile iwe ni ni di owo ni ladugbo ni ni orile ede ni ni ilujulu ni loruko Christ eyin te mu Shedraki Meshaki ati Abegro te mu wa bori o le ma sha mu wa bori o gbogbo ina kina ti a ti da sun wa nipa inu nbi ni bi a ti da fun Shedraki Meshaki Abegnugo awon to da inu na je ko jo won funra won o inu aye e ma ko jo wa omi aye e ma ko gba wa lo o ko to le gba igbagbo lo wa loruko Jesu lo e mo jina si wa o ori ofe lati duro ti Christ ti de ope mi wa lai boju eyin lai yese oluwa e gbe wo wa gbogbo dunun bi ta nla koja loni oluwa e so de ero fun wa o strengthen us in the face of our persecution Father Lord so that whatever the enemy is doing against us will work in our favor in the mighty name of Jesus adigbadura pe gbogbo ofin loruko Jesu ti o to je pe o dabi no bi ni Nigeria baba we pray it will not be see the last of day light of the day in the name of Jesus oluwa ba so da so oluwa ja fun wa o eja fun wa ni gbangba eja fun wa ni koko eja fun awon yin o ki ojo la ko si dara o loruko Jesu Christ oluwa wa amen loruko Jesu Christ la fun ro fun yin o ko la ko bo si fun yin ko pa yin mo ko ju re ponle sin lara ke ma jori ka ma se diro gbogbo ninu bi to ti a se sin loruko Christ ma se bori yin o ke ju asegun la ko lo ko gbe yin ga ju ota lo ati ki bu ko olorun olodumare ti baba ti omo ti emi ko wa pelu yin ki gbagbo yin ko ma se ye loni ati lai lai. Amen.
1: Ibukun ni fun o bo se ti gbo oro yi na. Ojo mejo ni ka tun pade lori eto iru akoko bayi lati Diocese of Iduani Church of Nigeria Anglican Communion Alaafia ni

0: Adaba 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Ekaale oyin ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de se ti boyin lati le se radio Adaba 88.9 FM Akure ilaramo kin lati royin lati nu Adeyemi la wa saju koko nu royin na ile wo san ikon leko ti le eko fasiti ijoba apapo tin be nilu Akure ni awon alakosere ti ni wahala lori oro awon osise egbe oselu APC lo ti gbe igbimo olopolongo re kale fun to eto idibo ipo gomina ni ipinle Osun awon akoroyin eto omoniya n fe ki ijoba apapo ki o se afikun imugboro eto ajo awon odo tin sise sin lorilede yi
2: Adaba 88.9 FM la ngbo
1: iroyin na re lekun rere awon egbe osise nipele ondo na ti pe fun yiyo oludari agba ile iwosan iko leko ti le eko fasiti ijoba apapo tin be lakure ojogbon olusegun ojo nipo lori oro kiko re lati mu ki awon osise eti nbe ninu ni ile iwosan na ki wo ilana agbowo osu e to tako adehun eti won jijo se pelu egbe na

0: ko yi waye lasiko ifihonu alaafia kan to waye lagbegbe ile iwosan na eti awon megbe ajo ose orilede Nigeria ye NLC ati Trade Union Congress pelu egbe awon osise ijoba abile se nbe ifihonu awon waye nitori bibere iyanselodi leyin ti ojo meje ti won fun ati tan lori oro awon alakoso ile iwosan na ti won yanju alaga egbe osise orilede Nigeria yen NLC eka tipele Ondo Comrade Ademola Adeniji Olapade no benu atelu awon alakoso ile iwosan na fun tite adehun ti won se pelu won duro loju alaga ajo osise na salaye pe iyanselodi na yo tesiwaju titi adehun igboro aye na yo si di amulo ti awon osise na o si leto lati daabo won nigba tin fesi awon olufihon na nigba tin fesi soro awon olufihon na oloranbo olopataki fun gomina Lucky Aiyedatiwa wa lori oro awon odo Comrade Bola Taiwo lo fi da egbe awon egbe na loju pe ijoba ipinle yi yo da si oro na lati yanju re oloranbo olopataki fun gomina ipinle Ondo Lucky Aiyedatiwa iyen Bola Taiwo lo soro na awon olugbe oka koko lagbegbe ijoba abile wo orun gusu akoko nipele Ondo ina ti janfani eto jigi asiwaju ninu eto ilera ofe eti egbe grassroots movement for Tinubu GMT ti won gbe kale eto anomaniya na lo fa ki opo awon eyan ki won peju sibe ti won gba eto ayewo ara oju lofe ati awo oju pelu awon ogun oludari agba ajo GMT iyen ti Saka Yusuf Ogunleye salaye pe igbese naa ni o je ife ajo lati mu gbe gaba igbe aye re awon eyan nipase eto iranlowo fawon araalu bakana akowe egbe GMT naa yen Rashid Badmus salaye pe ajo yo tesiwaju lati samulo akitiyan atileyin ijoba lori oro ati ran awon eyan lowo ati lati mojuto igbe aye re awon olugbe ilu olumojuto oro GMT ni agbegbe ijoba abile iwo orun gusu akoko honorable felemu olusegun lo salaye bi awon eyan na jade mo se jade seto na gege bi to wu ni lori to salaye pe eto ilera oju ofe ohun ni lo ti pese iranlowo to yaye fa awon olugbe ibe ti won o le owo lati fi lo sile iwo safo yi lara awon to janfani na na dupe lowo awon to gbe kale fun eto ohun eto ilera ojo won ini ikerindinlogun iru re eti ajo na ti yo se gege bi ara eto iranlowo fawon ara ilu nipele Ondo egbe oselo Progressive Congress in lo ti kede igbageji gomina ipinle Osun tele Yola Omisore ati gomina ipinle Rivers Simila Yusuf Obara gege bi ara awon omo igbimo eni eleni to tobi orin le lugba odin mefa fun ipolongo eto ipo gomina won eti o waye nipinle Osun lojo kedogun osu kejo odun yi igbimo ipolongo na ni igbimo alase egbe oselo APC lorilede yi ini o gbe kale ti gomina ipinle Imo to si je alaga egbe awon gomina oni tesiwaju lorilede yi opu sodima yo je alaga igbimo na awon egbe won yoku ni gomina ipinle Yobe Maimalabu ni are ilegbimo asofin agba Godwills Akpabio alaga ilegbimo asofin apapo Tajudeen Abbas nbe lara won igbimo naa ni won reti pe yo mojuto oro ipolongo saaju eto idibo eti o waye nipinle Osun naa nibi ti oludije fegbe oselu APC Bola Oyebanji yo ti koju gomina ipinle Ohun bayi Ademola Adeleke ti egbe oselu Accord mimu ki Omisore ki o si wa ninu igbimo naa ni o fopin si oro ahiso ti n kakiri pe ede ayede n be laarin awon ti o je alatele re igbimo ohun ni won o fi lole lojo keji lojo isegun ojo kejidinlogbon osu keje odun ni papa ni ile itura Transcorp Hilton eti n be Labuja gomina eto idibo ipo gomina nipinle Osun naa na reti pe awon eyan ati awon egbe oselu ni a ń wò ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ètò wáyé ẹgbẹ́ òṣèlú Accord àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ademola Adeleke ni wọ́n ti sọ pé wọ́n ti ṣe àtìlẹ́yìn fún ààrẹ Bola Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ẹgbẹ́ náà lásìkò ètò ìdìbò gbogbogbò ti ààrẹ tọdún 2027. ero na waye ni bi ipade laarin gomina won ati awon alase egbe na lorilede ni losogbo gege bi oro agbenuso fun iputo ipolongo adeleke yen pelu mi ola jengbesi awon asaju egbe na so pe ijoba tinubu lo ye ki won faaye gba lati pari awon ise idagbasoke yi tin se eyi ti ona etikun le ko si kalaba nbe lara re pelu ona ti o lo lati sokoto wa si badagre ijiroro na na waye lori oro eto idibo ipo gomina nipinle osun bakan na ti won si pe fun ipolongo alaafia ati lati fopin si rogbodiyan pelu pe ki awon eyan jawo ninu oro magomago ibo egbe awon akeko orilede Nigeria ini o ti pe awon akeko jakejado orilede yi lati ko ipa ninu oselu tan salaye pe ero ijoba ini lori oro eto eko ati gbe aye rere pelu ojo ola won ini o kan won tara ninu oro are egbe awon akeko orilede Nigeria na ye comrade Akintaye Babatunde Afis o salaye akitiyan lati seri awon akeko kuro ninu oro oselu gege bi nkan to le se ni lona o wa salaye pe awon alana gege bi oro owo lewe owo ya fun awon akeko eto ebo eko ofe ipese awon nke ilu amoludun oro abo anfani ati risese lo je nkan ti o je nkan ti joba ngbero le lori to si kan awon odo Afis wa ro awon akeko ti ojo ri won be lati odun 18 soke lati foruko sile kan si gba iwe idibo won to si tenu ma pe idibo ini o je kokoro kan pataki fa won eyan orilede lati le mu ki awon olori won se eto o wa ro awon akeko lati ma se ko ti kun soro oselu ki won si kopa ninu oro ijoba ti won ti wa to si fun pe awon odun orilede Nigeria ina nipa lati ko ninu mimu idagba soke ba orilede ti won fe fun opolopo awon akeko jade orilede Nigeria eto a nsise sin orilede eni ina reti pe yo je nkan ti o ye ko tayo odun kan eti won fi nsise sim lo to won si dan ti reti pe yo o ye ko pese anfani fa won odo lati leko ise owo ti won o se leyin ti won ba sise sitan sugbon oro airisese awon odo lo tin je isoro eti nfa ibere lokan jokan nipa ise eti ajo tin bojuto oro a nsise se na to gbe kale ati eto a n wa sese funra eni ti won mo si side to si je pe o pese awon oludase sile dipo oluwase nigbati awon kan saraye pe eto na lo ti ro egbelegbe awon odo lagbara lati le ni se owo ati lati dase ara won sile awon kan gbagbo pe aisi owo ati aini ilana lori oro ati rowo ati fi bere ise pelu oro idanileko to ye ki o waye lona toto ilo mu ifaseun ba eto ankose owo na ninu oroyin yi akorin wa odun ayalawiye lo sagbeyewo eto na to si salaye pe awon odo tin sise se ohun ni odun 2012 ni won gbe eto na kale lati owo ijoba ipe ki won ma ko ise owo ati oro idase sile ninu eto ti won pe ni side na lori opo airise se tin waye laarin awon odo kansil ba le mu igbega ba oro adase sile laarin won eto na lo pese idanileko lokan ojokan ninu a nsise eko ise owo pelu ise ogbin eto ibanisoro ati oro aranso gbigbo ounje yíya àwòrán àti àwọn òwò míì lérò àti bá lè mú kí àwọn ọ̀dọ́ ti ṣiṣẹ́ sí náà kí wọ́n bá lè níṣẹ́ ara wọn lẹ́yìn tí wọ́n bá parí à ń ṣiṣẹ́ sí láti gba ìgbékalẹ̀ náà ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó ti ṣiṣẹ́ sí tẹ́lẹ̀ náà inú wọn ti gbé ọ̀pọ̀ iṣẹ́ kalẹ̀ lábẹ́ ètò náà ṣùgbọ́n àwọn tó ní ṣe sọ pé àìsí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó tó bẹ́ẹ̀ ni àti àìsí owó tí wọ́n fi lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni ó ń dènà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti kópa nínú ètò náà bá a bá ṣiṣẹ́ sítan lára àwọn tí ó ti jẹ́ tó ti ní ìrírí nípa ètò náà ni àwọn tó ti ṣiṣẹ́ sì kan Awal Sadiq èyí tó ṣàlàyé pé ẹ̀kọ́ iṣẹ́ owó tí òun kọ́ lásìkò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Saheed èyí tí wọ́n ṣe lẹ́yìn ní ọgbà àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀dọ́ ti ṣiṣẹ́ sí náà ìlò ti mú kóhun dọ́wọ́lé okòwò kan tó sì ṣàlàyé pé àìsí owó láti fi bẹ̀rẹ̀ ní ìṣòro tí ń dojúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùdáṣẹ́sílẹ̀ nigba tin satileyin yi enikan to minimum nipa oro idagbasoke awon odo arabirin temi lola salaye pe nigba ti eko se owo na je igbese lojuna toto idanileko nikan ko to o gbagbo pe awon odo to sise sin na inanilo ati rowo ati itosona toto ki won ba le saseyori ninu eyi onimo nipa eto inawo kan ogbeni ayo lo salaye pe eto ohun ini o ni anfani lati se adiku oro airisese ti joba ati awon to ni se ba pese atilen toto pelu pipese owo fun awon lati fi bere ise gomina ipinle delta tele senator ifeaye okowa lo ti yombo ijoba are bola tinubu to salaye pe are na lo de ipo lasiko ti won nilo ipa olori ti on ko bayi oku wa salaye pe okoriwa to je oludari ekun gusu gusu lede yi ninu iko awon asoju ireti otun APC renewal hope ambassador lo salaye yi to salaye pe bi million kan abo awon akeko ile eko giga lo ti janfani to iyane lowo keko ti orilede Nigeria NEL fund gomina tele na salaye NEL fund ati awon eto mi eti oro agbeyewo ati atunse fun eka ile ise una manamana iyo wo ran lowo lori epo ati oro awon olopa ipinle ti won da baba yi gege bi ilana to to juna ti mo gbega boro ajo orilede yi awon onkowe lori oro eto omoniya orilede Nigeria lo ti pe ijoba apapo lati mu ki oro ipa re ki o gboro si ninu oro awon odo tin sise sin lati mu ki o je ojopo kan pataki fun mi mo gbega ba alaafia ti basepo laarin awon ilu orilede yi ajo na lo toro ijoba lati lo ilana eti won gbe kale nipele kaduna gege bi ilana orilede yi fun gbogun ti oro aisabo to salaye pe isoro abo ini won o le yanju nipase awon ologun nikan ati tawo olopa ajo na wa daba idasile ajo kan fun idagbasoke ibasepo ati alaafia laarin awon ilu labe ajo eyi ti mojuto awon odo tin sesin nibi ti awon odo tin sesin na yo ti gba idaleko lori didena wahala pipe to sawo ati idagbasoke ilu egbe awon agbejoro orilede Nigeria na ti benu atelu jiji adajo Farouk Hassan Baza gbe nipele kebi ton ti sale isele na gege bi akolu si eka idajo ati ilana ofin pelu amuse idajo ododo ninu oro are re tele afamosigwe egbe na lo pe fun oro idasile adajo na ton se ro awon ajo alabo lati gbe awon nke ilo to tokale ati awon osise lati gba tile lalaafia ki won si mu awon ti oku bi ohun ilaramo ke lati royin lati le ise radio adaba 88.9 fm akure ninu royin lati gbo iroyin ni lati le okere ti agbo amolodun ati tare idaraya
1: Welcome to Great Springs International School, Emurele Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emurele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.

0: Aja ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
0: ile ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri ni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Quarters Akure Ondo State
1: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogu Anthony Leku ni ilu Eko ben ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
4: ore wa kin lo ni to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu so po obo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon kan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
5: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa CDK.

0: agbara olorun bi ti gani to nsise agbara ti sokale bi owara ojo sini ijo revelation for nations evangelical mission ni fire city ti so ni robinu je di alayo ti so alai ni doloro bi awon eto wa se lo ninu ijo revelation for nations evangelical mission ni fire city re ni gbogbo ojo isegun every tuesday ni ago merin role ni titu oro olorun fun gbogbo omo olorun ki e wa darapo mo iranse olorun ti olorun ti fun ni oye oro re
1: apostle onoja david angel
0: ni gbogbo ojo kini ososu ni akanse eto ti emi mo ma n gbowo iranse re sise eri lolokun ojokan ti osu yi ni yo waye ni ojo kini osu kejo ni dede ago meje owuro akori ipade ososu yi ni a pe ni Fire must change life. Tire ni pe ki o wa gba eri tire ninu ijo Revelation for Nation Evangelical Mission ni Fire City Ipele. Ni ojo kini osu kejo du yi, ele pe iranse Olorun sori ero ibanisoro yi 0708165751 0708165531. Wa lati kwajo adura ti osu kejo yi.
2: Gbogbo ijo ni olukede.

0: mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro apo gedegede ejo ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise ako ni lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo na da ki fun te du O da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me
2: Awọn materi ni gboro lenu ojo meta yi.
3: O be la bi ni isoro isara ina mo ni. Bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese. Ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede. O ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje. Ayi ohun ti e wa su mi.
1: Agbo yi ise lo se nje lobe. Se wo gbo nipa babo oke ogun ni. Ogologo ade to fi wi atebo so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to njo mo idalenu iwo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 babo oke ogun agbalagba ode to fi wi atebo sewo san
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni babo oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese babo oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu se ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 0706460649 0706460649 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se ara wa bẹ́ẹ̀ ni kankan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtẹgbọ̀ yìí náà làwa náà.

ni agbara se be mo number te ma fi pe te ba pe mi wole e fi di e kale se mo je bi e fi di e kale tin ba jare loju tin se be gbagbe number me to ba si lohun ti mo lo fun yin teyin oka daada e pe number me wallahi mo ma je yin lori Facebook egbe ojo e ma darapo ki ma ri comment ke ma ba n share to ba tin po bayi wallahi ola le gbe fun mi obirin ti n paruwo o ni won gboko lowo ohun nigba ti o mo nje se ko mo be se igbawo gan ni o ni lose oko.

0: to ton lo yi lo paro na ko lo esi nkan bayi ti nkan yo si yi pada si dada okunrin ti oba lowo a ko se nse nile ana gbo dada o do ni ni agbara se gbo mi dada
1: everybody o ki
0: number yen re pe baba olowo iyanu 0803870 9441 0803870 9441 pe number yen ayin e je ki n sare lori odu se mo jebi papa odu ni o si so owu ko si bi ti o si owu jije ko si bi ti o si oni akori odu ni ayin olohun aba mi fun mi laaye momoko ati aya kan sugbon aya iyen iyawo lo je ki mo ko mo si je dada si won ti o si si ta wonu ara sugbon iyawo lo je ki mo ko owo iyawo si gbe peli die ju oko o gbe peli die o si je arewo obirin omo ti wa laarin won o mo ti wa laarin won sugbon won ti mora dada ki n to mo won ka so be sugbon momo iyawo suwaju oko mo si mo family iyawo die ju family oko mo si wa ri pe oko yi n gbe awon igbese kan ti yo pa oko iyawo ni ara o si wa ta mora ni ojo kan mo wa wo pe kini kin se ojo ti mo fe tu keke loju oro mo si pe iyawo joko mo si pe oko joko rin ajo ba wa papo mo si tu asiri awon oro kan enikan wa so pe nba ma se be e je ndake nbe loju ti pe mo pe oko mo si sawon alaye kan loju iyawo loju awon mejeji oko nse ani won si nse asi ara won ni iro lo pa sugbon emi sa so sugbon loju ti yin ati lokan ti yin ba wo gan le yin se ru si ti won ba ti e ni eru daada se mo je bi pe mo wo pe ko le da na ni mo nse o ada mi lebi lale oni o
2: Adekunle o ma tojo meta kan se ko si to fi wa si bise
3: ai so foni ku fo ladide to ba mi fira yi ni
4: koda mi o ronun sumo
3: se ni mo mi gule gule
2: to ti lo se ayewa gbara re
3: rara o mo ko lo ogun ti mo ni sile ni
2: kai ko ye ko ri be self medication loloyinbo npe yi
3: ni bo ni mo ti wa le se ayewo ohun
2: iwo o ti gbo nipa Lawson National Healthcare Center ni number 26 Ayegunle Street opposite First Gate High Court Akure ni won wa awon ero igbalode lo wa nbe ibikibi te esan ba saba mo si lagwara re yo wa sita yo tu so ona abayo asiri aisha esan ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fin lo 100 years ju be lo ni be ni won tu fun won ni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu
3: eh
2: wa gbo awon orisirisi nkan ti oni je ti agora re babode aisan natural product lo wa lodo won go to Lawson National Healthcare Center for body checkup treatment natural product and counseling
3: ni bo ni address won yen
2: number 26 Ayegunle Street opposite High Court Gate Akure wa gbo o gboro je nko to lo se ayewo yi laaro kutu kai telephone 0803817 7268
3: ope o ara mi ti ya
5: thank you love
6: sir bo bonanza ibe owo ifa ti wole ba wa nile ji e to wo ifa bo nu eji to se yen ko wole over 11.3 hectares of land scale 1:5000 ile ji ti di tita o se ti di rira fe ni to fe invest nile ji fe ni to fe ra fojo iwaju e ni fe fi sise agbe iba je won ogbin ni tabi won osin o da pupo bakan na be ba fe ko estate ile yi wa fun yin o po nle owo re si won ko poju ko lo nle ko dogo ni kiakia ni ile ohun wa ni to si omo meji kan off iluabo via akure north local government pe ba se fe si la wa se ma ta fun yin gbogbo awon document ori ile yi lo si pe pere pere o si je awon ejo kan lori ile ohun o tarata latodo awon to nile ohun le ti mara enikede to ba nife si e pe awon number won ji 0703092 9412 le ka si 0703092 9412 esi le pe 0912492983 egbo le kan si 0912492983 anfani nla re o ore wa ma je o fu oru.

0: ba mu number yo dun me baje
1: sere biya bo je be ijila ori emi mo ni ijila ori
0: elo e ka le o
2: e ka le sir
0: oruko yin lati bo
2: oruko mi ni Bamdele Adejesun lati gba akore
0: eh o dun ni se mo je be loju yin
2: e so loju awon oko ati iyawo o le fi jare o ba je pe lo pe iyawo leyin e lo so fun iyawo e je bi amo tori pe

0: ara eniyan.
1: Ko wa ma rejuvenate, reactivate, revitalize, revivify, resuscitate, reinvigorate.
0: Ki gbogbo medemede rakorako nyamanyama to wa lagun ara o bere se npo ra danu danu.
1: Ko wa ni si gbogbo fifi egbegberin bi alakake eyan ma le bere mu nkan.
0: Ko wa ni si pe ibi kan lara nhun ni o njo ni o nta ni o nro ni o ngwi ni.
1: Oh, ewo.
0: Mi o maru ye se people ju.
1: E ma bo ni Love Sam Natural Health Clinic.
0: 24 hour service ni ti won.
1: Ori ofe si wa lati ri awon akosemose dokita.
0: Fun abayo lori ohun kun to ba ndoju ko yin abi teyin ndoju ko.
1: Bi e ba de ri pe nkankan o se yin.
0: Body checkup pelu detoxification se dada for me da.
1: O ya si 26 adugba ye gule ni doju ko High Court Gate Akure.
0: Telephone 080-381-7728.
1: Love Sam Natural Health Clinic.
0: O lu pe se dede nkan to wa fun health benefit. Iba.
2: Hello, Eka Leo. Eka Leo. Eka Le. Eti wa nle.
3: Eka Le.
2: Oruko yin lati bo.
3: Lati Saba.
2: Se mo je bi loju ti.
3: Gbogbo ebi le je o.
2: Lona wo sa ma.
3: Ebi te je ni wi pe gba te ti fo ni se ju ogun re. Won lati je ko ma bi ti yin so pa so ni je.
2: A mejeje ni mo pe papo po tojo onika meso kan ni.
3: E ba mo pe e ba mo pa awon mejeje papo. Kan si pe ni okun ko ti alaye fun. Ta ba ti si ti alaye fun okun ni okun to ko ni ko yen ko le mo ti. Ni ko mi le mo se be mo o.
2: Ama e mo mi lo papa school. En tun mi kan le.

0: mo ba yi ko tun
1: ani ti mo tun yi ka o si fele do ma
0: ni tori wo li ilu mo ka ni
1: ko ti buru
0: e wa wo prophet gbogbo aye nkan sara si
1: ani e wa wo ranse olorun ala
0: gbogbo eniyan tara ti e se sara nkan
1: se ledu ma re
0: prophet doctor
1: alex omojowo jp
0: aka
1: sele ale
0: owo jowo
1: seju ise
0: oro ju oro
1: imoju imo
0: ipeju ipe
1: gbogbo ara kika adura to nte mimo
0: agbara wi be
1: so be
0: je be
1: ina gboruko mi o dakari wo
0: su gboruko jesu sajeran jina
1: e sa ti meni te ni
0: prophet doctor alex omojowo jp
1: aka
0: sele ale
1: iba
0: abe ti bo ni
1: beta ba so nipa yin rere
0: isoju ninu
1: tabi laari ijo
0: se ba ti pe prophet
1: doctor alex
0: bojo won dan ko won dayin lohun
1: wa gbo
0: iwo ta ye nda lan
1: iwo to rona abayo
0: o dulu ilu ko
1: o tetete ko ti
0: ti rise do
1: ti je do ni wahala
0: iwo to ri awo lati fe
1: gbo lo se
0: to won abayo
1: iwo to fe lo si loyinbo
0: ti gbo ona ti di patapata
1: afoya
0: prophet doctor alex omojowo jp
1: ti se ranse won ti de
0: london
1: israel
0: jerusalem
1: canada
0: to dan ki je na se
1: se to won bo lati kare
0: tabi latari gidi
1: sa ti gbe okada
0: o so fun won pe
1: won lo si celestial
0: fari pari
1: to peyan mo si sele ale
0: to wa ni simi lo
1: lola oloko agbaluko arigidi akoko
0: wa laye to po
1: e pe wa si number yi
0: 08035248215
1: and 08035248215.

0: mi.
1: Ti e ba nferan mi.
0: Lọgba ofin mi mo.
1: E o pa ofin mi mo. To ba fẹran. O ri pe o kin se ore Olorun beyen. Nitori pe o pa ofin e mo. O ti dota e na. O ti dota e. Ko le gbo ti e. A ma koyin si eni. A se be ni pe o gbo ni. Wa gbadura gbadura. O ni ti e ba gba awe pupo. Olorun a yi oju. Kuro lodo yin Olorun o wa se beni pe ohun o gbo ni iwo na pada sodo Olorun loni ba mi siwe Rome
0: let's look at book
1: ba mi siwe Rome yen
0: ori
1: kefa
0: chapter
1: 6 ese kerin dilogun
2: eyin ko mo pe eni te yin ba jowo ara yin lowo fun
1: eni te ba jowo ara yin lowo fun
0: if you release your hand with person
1: to surrender ara e fun
0: you surrender your life to the person
2: bi eru lati ma gbo ti
1: re bi eru lati ma gbo ti re
0: like someone that you are hearing from
2: eru eni ti eyin gbo ti re
1: eru eni ti eyin gbo ti re
0: it's someone that you are hearing from
2: eyin se
1: o nde eyin se
0: you are the one you are
1: satan lo n gbo ti e
0: is the devil that you
1: satan
0: hear from
1: satan lo sin
0: you are serving devil
1: o ti omo satan se no ri lowo e
0: what make the people and the children of satan what they are doing is
1: o de o de fe ki olorun sumo e
0: and you want god to get to you
1: irinse isu o wa ninu yara e
0: instrument of devil is
1: ton ba si bi ton ko nkan isura si
0: if you open it where you put it
1: awon alaba awon olugbohun awon awon atare awon orisirisi irinse esu niyen
0: esu
1: na ma wa e wa o ki se ore olorun ota olorun ni e olorun o le ba e dapo olorun o le gbo ti e o le kepe ko da e lohun lo di ore olorun loni lo yi pada loni lo se fe olorun loni lo ba awon omo olorun rin loni lo sin olorun loni bi won tin sin iwo na lo sin
0: bo
1: se kepe iwo na lo kepe bo se yonda ara eni fun olorun iwo na lo yonda ara e fun olorun loni fi akoko e fun olorun fi akoko e fun olorun nigba to wo ati igba ti o wo ohun ti bibeli so niyen nigba to wo e ati igba ti o wo e lo sumo olorun lo di ore ma di ota olorun ko ma ba ri binu
0: ohun
1: ti n sewo si wa loki lohun mo gba ladura a o ni dota olorun ni oruko jesu oluwa wa
3: amen amen amen ni oruko jesu baba mo kiyin e ko ohun latekan o
4: baba

rẹrin teyin na ba mo wi pe fe rẹrin nigbeyin oro e kan si baba ni ile ijosin won ile ta tin juwe nu address yen sugbon te ba wa get address yen e se be pe number baba fun itoni ati adura mo wi fun yin adura ori phone ni kan oto number baba re 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 Oda baba awon olugbo wa to lu fe wa ti gbe omi si di radio lale toni e fi adura ni

sí ololufe pele onitemi idileke alayomi mai chikadi to darabi egbin keni olaya o fa koko yi faya won mabe ani koloko o foko won mara ka jogbirin fe wi tele mi je ajo son tele ntele si ololufe mi won mo ni olaye mi ni sugar ja 2026 yi mo mo ta loyin ba mi de leto to oni temi ibadi aran adopade le mo ku sibe kan to dara bi egbin oni ope mi re ibadi leke irin ta jo rin lodun 2026 yi re ni lojo jije lojo airi lojo ibi lojo ayo lojo ayero mi legan si o leti lojo riri na ni kin so ni abojo aini senji lapo mi igba pipe ni mo wo wa bi talangana bi mi o tele bi mi o ti e bugije besire temi ne kan okuku ni binu ani for better for worse lolufe je ajo fara wa mara ori ope mi o ni tan lai lai aroye ife ni ku le te mi o se omomori ajosepo to ladun maran imaran yi eleye le mi ife mo gbagbe gbogbo gba ani jo mo do si o le tin gbogbo gba pe si o sodo re ni ife mi o mo nfa si latoni lo ati titi ayeraye mo ni ife re I love you so much.

0: keji e ma ko si bi oju window yen e wa ma fi owo yin e ma fi le agbon bi igba te ba nwo kan
1: yes
0: she ti se be
1: tin se be no
0: she sure pe se e ma kan je ka ma se lasun
1: se be no mo se be
0: no mo ma play orin kan fun yin sin
1: okay
0: hun mi o fe ke saro mo mi jina o o ma da bi igba to ba je bi pe e nwo ona e get enjoy it. Enjoy it.

0816251999. Baba yen o ni sun la le. Won kan ma ma ran ti mommy ni. E ma worry sai mi ateyin kan na ni wa. Beyin ba tin ka mo pillow. Emi a ma ka mo microphone no studio.

0: Sa begi le joko si ngba yen ni abi bo.
1: Abegi.
0: Ibo gogo le wa nigba ti mommy yi to gbe bomba koja.
1: To wa ni ni ore abegi awa ta la ta ore mi soro lowo.
0: Mommy irurin wo le rin ile yin rin gba be koja ngba te gbe bomba koja.
2: Emi ta ni lojo yen ni o.
0: E kan rin lojo yen. Okay, kí ni nkan to wa sele leyin igba na?
2: Ayo na lo sele.
0: E ko ri pe bobo kan pe onyx. Eyin na wa weyin, igba te weyin te ri won, bawo le se koko feel.
2: Ye da wa lo lojo yen.
0: E fi won pa.
2: Do wa pa.
0: E pe bobo yi kan ma robo mi fun mi lasan ni jari ko si nkan to fi. Uruko won na wa ma npe yin igba te pade. Eni?
2: Oruko mi na ma npe mi.
0: Ki loruko yin?
2: Oluwafunmilola.
0: Oluwafunmilola. Okay. Se e fe kan ma pe yin loruko omo lo going forward. Ha? E fe kan ma pe yin loruko omo yin lo going forward.
2: Ife.
0: Now. E koko ma ba mi fi owo alaafia yin. E ba mi fi fa ori won mora. E je ki owo yin wa nibi koto eyin orun won yen ma fi pa. E wa so fun won. Nkan te fe kan ma pe yin latale yi lo.
2: Abu ma ya. Ọpa pe ke ma pe mi ni ipe mi atori lo. Wa me ja yo.
0: Hello sir. Mo ti soro ki lo fe sele bayi.
1: Ah, ku la mo.
0: Oruko wo le fe kan won na ma pe yin?
3: Wa me ja yo ise.
0: Oruko le fe kan won na ma pe yin?
1: Come for me, my dear.
0: My dear. Eyin a ma pe won ni my love. Abi oruko wo le fe kan ma pe yin mommy?
2: My love, no
0: out. Now, I ma se track jade o ti pe ta ti se track last.
2: Okay.
0: Daddy, eyin a ma so pe my dear, eyin a ma so pe my love. Awon ma da yin lohun pe my dear, emi ni ma je producer. Se ti se tan. Oh yeah, let's go. 1 2 3 sing.
2: My love.
0: Eh de le fori bor eh le fori bari ba yen ke je ko ri eyin bejeje kan ra ke wa ma woju ara yin labe ori.
2: O de ti glory o.
0: Oya continue. Eh continue oje o da ro.